0: okuteekateeka guno mulimu kati mulimu guno mulimu okwagala omwana oyo muziizo obubi mubeeremu n'essuubi size mpagi ssatu ze twogerako
1: twogedde kozimufundiriza bulungi
0: bulungi nnyo so mu byonna bye tukola beera ng'oyimirizaawo ezo empagi ssatu okukuuma omulimu gwo
1: n'okubaako ky'otuukako
0: mu bulamu wekirina okubeera si kyokka tulaba suubi teyina tuggwamu butya allah waaba akugezeseza nakyo allah subhana wataala yayogera musuulati wemasiterabire musuulati ambiyai allah yayogera ku byafaayo bingi banabbi bangi agundi waffe nabiyullahi zakariya alaihi salaamu yakula myaka mingi nga allah tamuwadde ezzadde era allah bwe yali ngaayogera musuulatambiyahya musuulatambiyaya allah aya ya 89 allah kuba nabiyullahi zakariya yakula emyaka nga 9 mwezi
1: mwetaano
0: nga tanaba kufuna zadde
1: naye
0: ng'asinza mutonzi we naye ng'era akyagala ayagala okufuna zukira allah qala allahu taala atugamba wadhakara ya atugamba allah subhana wataala wa zakariyan idh naada rabbahu tujjukire zakariya we yakoola ani omulezi we n'agamba la tadharuni la tadharuni tondeka ku nsi nga tompaddeyo ku musika yayogera ayogeza kigambo ku nkomero ya aya agamba tondeka ku nsi nga tompaddeyo ku
1: musika
0: olaba zakariya ono yalina omunugu yali akola nga gwasuubiramu onfuna bulungi era mu kusuubira okwo kuyasabirako allah tondeka ku nsi nga tompadde
1: musika
0: ekitegeeza buli kyokola olina okibeeramu
1: nessuubi
0: wotadde obwongo bubwo olina oteeka
1: essuubi
0: ayi gwenaateekawa nga otudde butuuzi
1: tolinaawo kyokoze tolinawo nteekateeka kyoyagala kyoyagala kukola
0: okiraba
1: ate era olina essuubi nti nja kubira omugagga
0: okiraba nate oluvanyuma fastajaba fastajaba erana allah subhana wataala yamwanukula fastajabina lahu allah subhana wataala ayina engeri gyeyanukulamu zakariya alaihi salaamu mu myanka ze ono zakariya asooka kwewunya nkamba yenze amawulire we gamugjako yenze nga nkuze nenvi amagumba nga ganafuye n'okunavuya enjukira bwetubali nga tusoma akatabo ako kabalaga muthalitha yothanawyawo nga waliwo beiti yetugamba zakariya yakoola allah nagamba yenze nga nkuze
1: ekirevu
0: kiri kyeruse amagumba nga ganafuye nafuna ntyawo naye nga suubi yali agirina
1: mulezi
0: so wenawena wooli ate twogwesa suubi mukyokola
1: olina okukkiriza kyenkola nkikoze mu bulungi kirina okuba ku kikireeta
0: kirina okuba kukireeta yadde mu mbeera gyokikoleddemu nti allah si waati wakirese neebeera nessuubi allah subhana wataala yamala nanukula zakariya era namuwa omwana yahyan abasinga obulungi bamumanyi yahyan yatuzaalira mama waffe ono maryamu natuzaalira isa alaihi olaba wekitambula zakariya yayina suubi so buli muntu yenna waali kyolina okukola beera
1: nessuubi
0: sahaba omu embeera yakwatamu ewaka emala okukwatamuko ewakawo nga nyingizi eganye ayina abaana ayina omukyala yafuluma agenda akole mugenda okukola yalwawoko okudda kati abaana bano mukyala n'agamba twebake mbeera taata agenda kujja n'emmere twebake taata agenda kujja tusooke twebake taata wanajja ngenda kulaki
1: nabazikusatulye
0: era nga taata bulijjo abajja atira okujja aa nazikusa nti waliwo akateredde kwolo munange kibyagaana embeera
1: yakalubamu
0: kati taata akomawo maama ngaomumanyi amwaniriza biki ekiriwo ti olero kikoze ki dokita nno bitira okubeerawo yagamba nti tebisoboka naye nga bisobokera ddala mu bulamu mu nkwata ya wansi biki so atuuka ngamba leero kikoze ekyo
1: kiganye
0: naye namubuuza abaana bano basadde kyala omanyi abakyala bano waliwo embeera nga waliwo kyabadde asuubira nekigaana waliwo embeera gyakuddamu bebasse tebakoze eki tebalidde era nti okubazuukusa olwokuba nti kati tiwaliwo kakolaki bulijjo mbazuukusa nga waliwo ekikozeki

0: simusiba katonyi myanga musiba ku kwa msiba jao kana kuzi kwa na musiba gwarose ole musiba gwa kufirwa ana musiba gwa kulwaza ningode zao kana mwana muri mulago tugeze mathalani ningo mwali mu kansa omulamu Heart Institute omulaleri mu mupolio mu accident buli maina musiba gwa kulaje gwali mu kati gwe musiba jigi mayati gwe chola bango gutali musiba gubera musibe wa mushi
1: wa mundu
0: chaganti Allah yeto musiba mu Qur'ani ngaguli nakira si maarifa mwana kila kati ganti guli jeno gubu na ulichi ulichi ntukubaka omusiba gusinzi na kuona kukula chi mwizo gela mu taxi nga abantu mugenda tugameze ngeza masaka budu nga muli mu taxi nga oli ali muli mwena mwafiridwa nyingo omu yafiridwa mwana omulala kojawe bona bali misiba nite jinkana kana omwana bimulevu ndala ne wabawe ali mulevu ndala ne wakojawe mulevu chi na gendo kuzika neiba ne yafiridwa bana bali mishi
1: bali musiba
0: na ye
1: jisinzira
0: sibala sasa ya rabu kati atwede choku bidi tunyimyanga nyimisiba Allah jakozechi ate ya fose mwombo lwa lero enako zina Allah chatukoze misiba miyerere ne pogo bazita misiba zitambula ku matedi ne ku TV misiba chichiche bakaza abantu gabantu banyimbe misiba enako zina Allah yatukoze tuli mukulopa Allah mitonde ku misiba yakoze ki
1: yali nye
0: tubera mugumikiriza nyumia Allah yakotosiza ko ngabinene kusaidiyo bizo tabinene kusaidiya bachi nobera ngo byo nyumete bina makuru subhanallah sasi ya rab twagamye nti twale sewe kibuzo abafe singa tata wange mama wange Allah basasize oba babo bajur kambula mbwensedo ngishibeta istwa wa Allah gant liman istata ilayhi sabila kibaito obusoboze abantu bachikola chi tebadde na sente wa dolam so chidi ne bafa nefa abana etuje tuba matu ina chi sente Allah zituwadde katuso bolo kolera hijja bazadabo chidi kama kadu wange fa abana tuiza kola chi mubya hijja ne umura
1: Mungu baba desenti weziri
0: weziri chichi chetsobola kola echisoka tusobola kola hijja oba umura tatawuan ya sunna sosiyete kwa mbwangazi bwawe kubanga nituza kola yete kwa mbwangazi bwawe ngabaitu bajibanjibwa akabakategira abana baje tatawu nadban ya sunna bina bigenda kukola tachiteka mulinto ne hija mze omugenzi haji mbandi tata yafata ina sent takoze hija kati gwa mwana ugagga wada ichu subukira dala bulungi Allah ugagga wazabana nga bazadde bavuddewo ntiri kugira maskini nti olisi faba zadde fetu sibye mikisa ja bana bafe olokubera kwa febra bafe ngolona kulona afa bagenda kujja bagenda kuzika saka Abdul Hamid bagenda abana ba musenze bunabona basome paka bali kuwa
1: mtu nasi tukua mnundi
0: kumu. Nienga na ufudono nye panadu wa singi rukumi.
1: Na watawa international school.
0: Katania badi. Atudemu kisa kwa mwana.
1: Hira guatanafa.
0: Guatanafa. Kati Allah suruga gawazaba na ngabazade bafudu. Icho sichi pia. Ni ya bani baba inaku imani. Bani zukuloza kuhija. Na ni msaiba fatia kula chi. Hija. Msaiba fatia kula umula. Katuko za tutia. Bionewe mugendo kukula sibi ya tee kwa jibali. Atoka doko jawu ebira chi tatawuan katugene ko NK nakano kachi
1: kakuru
0: ona buno buchi bukuru tuyimirira ni ya istitaa no tulindi zogeno ko yingina ku condition yo muchalo gende makka kati number 1 idha balaga sabi singo mwana muto akula au afaqa al majnun obo muguwe daru nawo ne daruri au utika al abd bado tayogede ko badde din bolomolo mu wahija so kiri oba natibwa abaddo muddu bi arafa singo mwana mtakula kuna kula arafa wogenze na yinga kana kachi kato tukina kula masao omwana muto omkosote ne kula jahija seka bantu batu anete babiji ko ana gitogela pa sababu Allah pala Allah jitukumi ya rab bibi togela abantu bakola hijja neba bikolanga bagadde kubana abatu naba kulu benye bakolanga koze ki usinkana abantu gali muhijja nenga buli omali ehozo gatali na muhijja chovula ntulu sibavayo ngate bayomba kanyi toka bageze muhijja ate bachimvayo nga mucha wagaji ngate anza yabaganti faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj majja watay moyombira muhijja bayo game mwajije watay moyombira muti muhijja musuke mudenga ngantu musajjo yanti namuchayire makka ndu muhijja utya
1: yakula
0: cheki nene cyo ngabuli hijja muri mihimba ku nyumba ya Allah ngati Allah ganti timbikula ngabuli muki muri muhijja kati abana matasolo kula oba muguwe dalu asoko na kuna kuba ki lu arafa au qabla alhajj oba na abona eh qabla alhajj bicho tegeza fal hajj usinga kula hijje yo abade mwana muto na akulira ye makka yagenza ine miaka 14 mwana muto ate festivali ya miaka mbosilamu atubaliza musainzi
1: yes
0: ndere chogira nga ndi mikwali ya magaranti obusilamu kumanya buzivu nnyo ibada zabo za mwezi obutali usilamu bo bali ya kunjuba ate obusilamu kumanya buzivu nnyo okumanya nti omuntu akuze saini
1: so simyaka badde nchagende omwana wabulenzi
0: otasoma nga science na watu gamba nti omuntu bagenje dobozi aba akuze enze bumpulira obuzo gamba nti ndi mwana muto ninga teze nakulanda kati tugambe ki saini kiyo jogalira ko olaba oli agenze kumutonde makusinze nti omwana gwakona akagere aba akuze omulenzi bwalota zigizaga aba akuze ayakona genti waweze myaka bagenje dobozi kutoa ina basomesa msini ya funga kusomesa ningo zo gandhi mwana wapi wano
1: Inzo mwito mchala.
0: Inzo mwito mchala. Tana kula. Kati chitiki zanti, nibefi yobu sila mbitu bichi bilala. Yes. Ayizu gina nga mwana muto na kulila muhijia. Nia kuzedi kwa arafa. Uwa kabula arafa. Kati hijia jageno kule bantufe malila mwangasipu. Thumma in kana sabiyi mumayizan bwabera nga mwana yawula waliwo obukulu n'okwawula byawukana abantu abamu bakulu nti bawula kati otekeddwa okuba ngaoli mukulu ate ngaokola ki ngaoyawula alaga singa abeera mwana ngaayawula fa inna waliyahu yaamuruhu biniyati lihiram amugamba nti maliriza nti oyambadde hiraami yokukola hijja bamulagira buki mulagiza wa in kana ghaira mumayiz bwabeera ngaomwana oyo tayawula nawa anhu waliyu gwa mutute gomu no yirira gomu kola ki
1: gomu yirira
0: otya tanikirawo insha Allah gomu no yirira otyo mwana go tutte eh insha Allah taala jazakumullahu khair
2: tuyanze nyo mukado fe Sheikh Ermia Rashid Kafuma bazombi bazina twala yo mwana ngali bibina bine byawansa tambwe

0: kubonga kwa nti tuwetegereza wabula kansoke mkwe Dr. Kaimo ono kujanjabe ya kuletede mpeke za 2-in-1 masanyarazi nga mpeke edagale liu kunyweli diuli ya wedeo kakati kuwa mpeke umami na uzimira ati muna inoteleza prostate sengene chiterera atenga za mitwale itano zoko wali ekempe tuwa chirokole Dr. Kaimo ono wava ebisinga kabi kubulire.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi mpitibwa omusawo Kaima Abdul Jabbar okuvamba Kaima Habo Center tulikawe mpetula road tuliranye rukafa kitole. Bakaima Habo Center tujanja bisabutonde na mmere. Ensonga lwaki nti ebisere bisinga tujja ntubawa amadagala agenja ulo. Watu jja ntubera nga tubasabu okulira amadagala agenja ulo. So unaku lwalero njagala omwami ampuliriza omanye ku kitundu kya fecha prostate gland kitundu kya fecho 12. Abampuliriza nditwagamba nti prostate gland fabami enemi gaso ya mirundi ebiri ti prostate gland yeyo ino mugaso gokugulira nokugalira songa gwo mwami ampuliriza buli prostate gland oluwe bako obuzibu egenda kuleta okubanga te kyasola kugalira oba kugulira abamu bayina ekibuzo kigane Dr. Lwaki nzo obudde obwe kiro mfuyisa nnyo ate emisana nezita fuyisa nnyo so nali agadde okujukiza abantu mwenna abampuliriza Ntibuliwo beranga obuddo obwekiro muli omubiri guba gumudde buli mubiri we gumula prostate gland ejja kuwenaba yafuna obulwadde bw'okugulira ejja kugulira yensonga lwaki ekiro jafuyisa emirundi mingi nnyo ate emisana lwobeera bize nga tetofuyisa nnyo kakati prostate gland eyo fabami yewanira omusulo mukawago n'okuwa amanya ag'obutonde so nga ate prostate gland buli wegaziwa buli wezimba ng'omwami egenda kuleta okubanga otawanyizibwa mufuyisa ogenda kusanga obuzibu buno wammanga nti buli ogenda ofuyisa ogenda kusanga omusulo nga gujja gusigalamu kubanga ofuyisa omusulo ogwo tegugwamu omusulo gulwawo okufuluma abamu ate gufuluma ku sipiidi ey'amaanyi nti oluba okufuluma mu ddakiika ezo gwagala gufulumirewo abamu obudde obw'ekikome ofuyisa nnyo obudde obw'ekiro ogoloka emirundi mingi nnyo ate ogoloka obudde obw'ekiro kikutwalira eddakiika nga 5 omusulo okufuluma kati gwe mwami nga watambula nga eddakiika 4 mu nsonga zaffe ez'ekikulu tokyasobola kutambula ddako ddala otambula eddakiika 5 oba 2 ate okudda kuba kuzibu prostate gland eyo neekulekeramu ekintu ekigamba nti omutima gusigala gwagala naye ng'ate omukulu takolaki tayagala by'otwala n'otabituusa ate omuliro ne gubulira mu kkubo kandi omuliro gwe gubulira mu kkubo nga ne by'otutte tobituusiza kitegeeza nti prostate gland tekyasobola kukuwanirira ddakiika z'oyagala oyagala okutambula eddakiika nga 3 kwana ne prostate gland yeekuwaniridde eddakiika 5 ate ne by'otwala tobituusiza kati ensonga lwaki gwe ayinamu embeera eyo oba gwe ayinamu embeera y'ekipiirapiira gwe omwami ampuliriza ensonga lwaki twakuleetera eddagala erigenda okuyamba twabasabukudde eddagala lyaffe nga liripiwa habo eddagala eryo nga baliyita 2-in-1 masanyalazi nga kumacya omirako empeke 2 n'olweggulo 2 kumacya 2 n'olweggulo 2 abampuliza ng'empeke zino ziripiwa habo nti eddagala eryo twaliteeseteese nga ligenda kuyamba gwe omwami abadde tagala nnyo eddagala lyakunywa abadde ayina embeera y'emmeeme nga okozesa eddagala erya habo nga lyamazzi ofuna emmeeme okusinduukirira gotya ekikaawa twabaleetedde 2-in-1 masanyalaze tablets nga ziri mu mpeke kitegeeza kikumacya 2 n'olweggulo 2 naye ng'eddagala eryo tuliteekateeka olw'okubanga tetunnaba kubanga tuliweza mu mbeera okubanga liwera tubateerawo omukisa ogamba nti bannamukisa 10 abagenda okukuba essimu nga naakava ku mpeo 1 ogenda kuba ofuna package eno ku 5,000 gyokka so ng'ate abampuliza nti nabagamba nti package eyo tetambula yokka package eyo etambulirako akawerekera gwampuliza n'ogamba nti akawerekera kayambaki akawerekera kayamba gwe omwami ayinamu ekipiirapiira so onaku olwaleero bannamukisa 10 abagenda okufuna 2-in-1 masanyalaze tablets nga kumacya 2 n'olweggulo 2 ennamba eri 0759-8539-39 bannamukisa 10 abagenda okukuba essimu nga nakava ku mpeo 1 obukinge oba osindike sente ku nnamba ezo zenkuwa obeere ng'ofuna eddagala lyo ku 5,000 gyokka gwali e Kayunga Luweero oli Bugerere mwabali mu Kampala wano oli Nankulabye oli Kasubi Busega Kyengera Kibuli Matugga Gayaza Kasangati Kira Namugongo oli Namasuba kuba essimu eri 0759-8539-39 eri 0759-8539-39 chinana, chinana mutanu, asatu mwenda. Gwali yongo tawanyizi wa prostate gland, UTI zi kutawanyiza. Tui ni manu masanyalaze tablet, sizige na kuyamba gomwami, nambemu, gwebake wede, ngoina obuka mukawago. Zita infection zi kutawanya, obofu iso musulo, kujiramu, oruzo, orutali rurunji, oruzo, orueru, oruso kao bane rusembayo, otanso kubango fuisa musai, otanso kubango, gomwami nga obo fuiso ofuna pain ye yamanyi gomwami tanzo kubanga obo ina wotude ofuna okusiwa olunako olwalero nga gwe UTI zikutawanyiza nnyo osiwa mitundu bya febye busabala tocha sola kutambulira ko dala musonga za chikuru otuya na nnyo mitundu bya febye busabala funa empeke zino 2 in 1 masanyaze tablets kumacha 2 no regulo 2 bana mukisa 10 olunako olwalero nga gwe UTI zikutawanyiza walwala kundwadde yabazile kutawanya ufuizo msulo gulimu obuntu bulinga uzi enamba eri 0758 85 39 39 eri 0758 85 39 39 abaina MTN MTN eri 0758 85 39 12 MTN eri 0758 85 39 12 Eyatero eri 0759 88 39 39 eri 0759 88 39 39 temwera biranga bulijjo gwali atawanyizibwa amagumba omfuno omuliro mbigere ebigere bikuzimbye olumizibwa mu nyingo tuchasola kusitama kabuyonjo eddagala weriri makondo plus eba ya mitwalo 5 jokka tewera biranga bulijjo watawanyizibwa alusa olubuto lukuzimba nofuna ekiketo nofuna kunyolebwa guru wa kameme eddagala edire eri alusa ku mitwalo 5 jokka tewera biranga bulijjo watawanyizibwa ania aniyo nga tebamulongo osangako genda kuwa eddagala eryokunywa n'eryokusimula oyo ania wali ku mitwalo 7 n'ekitundu zokka olunaku olwalero gwe munamukisaso okuba esimu ngoli wa ania kugenda difuna ku mitwalo 7 n'ekitundu zokka nga gwe ani yate bamulongo sangako tewera biranga bulijjo gwali atawanyizibwa prostate gland UTI zikutawanyize bange dene oinamu kabotongo walwala kundwadde yaba zinatucha na chisola kwekolera kakati gwo mwami ainamu ekipira pira kawobogeze musonga ze chikuru saliuti te gwayo ngo mwami tobera strong nga gwo mwami kakati jango fune 2 in 1 masanyalaze tablets na akawerekera ku mitwalo 5 jokka olunako olwalero ku mitwalo 5 jokka enamba ya fe eri 0759 88 39 39 eri 0759 88 39 39 kati walo kutumira ko mwenna mwenna abaje kumideko haji ku Muzdalifa hardware ngulu amusizako nyo sebo smart hardware yao wa haji Muzdalifa ngulu amusizako nyo so amanya sigadde kumusawo kaima Abdul Jabbaru okuva mbaka ima Habo Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga star emunyamwenda star emohash ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga star emunyamwenda star emohash ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission.
3: Ulamu ukyankalanira ddala nga tukozeseza momo otawanyizibwa okunoonya change wano na wali
4: papo inamuka change awo
3: ukakibu okwegayirira ku sente ezizo
5: conductor balance wange
3: n'ebiseera ebimu zikuyiikako ate oluusi ne zikubula nako
4: banange enkumi zange 5 muzindabiddeko
3: weewala okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna kozesa momo app oba nyiga star 165 *3# okusasulira ekintu kyonna awantu wonna onyumirwa obutasalwako sente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'enkumi 5 olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa ago ge maanyi ga momo
6: MTN
3: MTN Momo Uganda Limited erungamizwa banka enkuru eya Uganda.
6: kankwanjule muna bya njigiriza era omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematuka ku lugudu lw'essemuto essomero lya kiro n'abava ebweru lyabaana abawala n'abalenzi lisabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne security teyeesigika school fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuka ku kibiina eky'omukaaga Island National Primary School lisangibwa matugga ku mabanda kilomita emu ku luguudo lw'essemuto nga wakavaayo booleza emmotoka era nga liraanye Walda Heights Senior Secondary School okumanya ebisingawo 0705789882 oba 0772645 oyogere ne director yennyini Island National Primary School ematugga ku lw'okutendekera omwana asobole okuwangula ensi
7: Ulamu ucha ankalani radaranga toko zeseza momo. Utawa njizibu kuno nyachenji wano na wali.
4: Hey, papo ina muka chenja au.
7: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
5: Conductor, balance wange.
7: Nibisede bimu, ziku yi kako. Atu urusi, nizikubula nako.
4: Panangi, enkumi za ngeta na mozinda videko.
3: We waro karu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emumu kaga tano, *#. Ukusa suride chintu chona, awantu wona. Onyumirubu tasaru wako sente zisindika. Ngo sasuride vintu webi kawansi wenkumi etano. Urinama nyukubira u. Ngatoka lu vidizi buwa. Ago, gemanyi ga momo.
8: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Irunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.
9: Uwe mubo finga budijo.
10: Babal FM.
9: Uwe kongiru kukuweleza. Mumpereza. Isingira diroku banka ya mugundo. Natera ukutendi kangaru mumbe. Tuko zinchuka chuka. Muzimu kuprogramu zizafe. Iranga kate. Programu yo.
10: Ya bueno. Kubueno.
9: Ya kukutuka anga kubulidua sande. Ukutendi kane saa kumine mweza kaungeze. Paka kusaa kumina bili. Atobo. Programu yo. Ya manye chiduka cho. Iba tebira obulirwa Sunday kusoo kuminemu ekutukenga kubulirwa mukaga ukutendika ni sawa musambu paka kusoo munana isa kaungezi uwate program yo ihili minol ikutukenga kubulirwa nakurwa Sunday ukutendika ni sawa munana paka kusoo muendeza kaungezi ngabulijo imperezeno ekoledwa ukungiru kunweza mumpereza uomuno kukutuka kubulunji Pala FM
2: Obadochi manye ntikatuwa subulo kuba masimu agatali kukomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafune nyongeza yabisatu ne dakike zobwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizi wa Uganda Communications Commission
11: Okufuna galubindi za masi entufa ate mu budde. Chechimu kuchinzo kuyamba ku kakkala byemirimo jo. Ngato inacho weralikirira. Diopta Optical Hub. Abasangibe wande ya kubitala. Ku Haji Kasule Mall. Bebazi okutuna zake nako. Ngabatufunira galubindi ezitu jam. Ata kubisale ebisoboka. Bali ne byume byo mulembe. Ebikozesebwa mu kupima. Omuno okwekebe jya masoko. Olo ne bizuri ddala obuzibu bwe buva. Bachusa lenses ne frames za galubindi. Nga nawo ayagala okola check up ku masoko. Bachikola mu bwangu ddala. Ekyenja olo kudala Opta Optical Hub. Weba kupima amaso. Nebategera galubindi josanyo kozesa. Tewalibi akoma wenja. Batandikira woku jikola. Ogenda na yoku oruo. Katitoga yari lila masogo. Booking akati. Ngoita kunoti musamfu nyasatu. Mwenda tano mwenda. Tano mukaga nya. Oba noti biri noti noti. Mwenda noti satu. Tano mwenda tano. Obo kujia utelefu ya fesi yawe. Esangibe wanda ya kubitala. Okuriana katare. Kuhaji Kasule Mall. Omwari rogo kubiri. Daya Opta Optical Hub. Bazi. Zakulabirira masoko atakubisale ebisoboka

tuina enswere tugamenti olonyuma abakuru babategekedde lanchi jebalide ekijjulo ekyabaddenge ekisemba era ekyabaddenge ekibasiibula kati ensonde zesika nezitegeeza nti bangi kuwabadde mu cabinet bagenze okuva wakati mu meeting eno eyasembeddeyo ddala bagenze okuvaawo ng'abasinga kusinza ku mawulire ge tuyina batugambye nti bagenze okuvaawo ng'abasinga bategedde nti musajja mukulu ow'enkofiira bangi ku bo ayinza obutaddamu ba konsidalinga yes nti bangi ku bo ayinza obutaddamu ba konsidalinga wabaddewo tensionizi obunkenke ebifaananyi byo babyekubizza naye nga final cabinet meeting nga bwe yatambudde omukulembeze nga yagikubiriza n'ekyemisana nga bamaze okukiri oba ekijjulo embeera yabadde bwetyo bwetyo kati okusinza ku mawulire agaliwo kuba nti Museveni bwe yamaze okulaika nti abawe ekijjulo yabaagalizza obulamu obulungi baagaliza mbeere bulungi nebakitegeera nti tebagenda kuddayo kutuula okujjaku baana abazzeemu okulonda kati nti akadde kano waliwo shock waves mu ba minister political corridors mwami Museveni kakati nga ayita n'akapapula akaliko ba minister abapya balina otubulya wiiki eyo kumpi ejja ng'amaze okulayira bw'ati nti bakitegedde awo wennyini nga bamaze okulya ekimere ekibasiibula baminisita bakitegedde nti mwami Museveni alina akabazzi era ali wiiring okkateeka ku entire cabinet yonna okugikyusa bakitegedde nti bagenze okuvayo nga nti bakitegedde nti omusajja omukulu w'enkofiira alina akabazzi ayagala kakabiza ku kumpi ku cabinet yonna kati nti kino kyatrigalinze panic yaleesewo obunkenke baaka dorobing yatandise dda owanjogereraayo abatuukirira omanyi waliwo baminisita nga nabo okutuukirira omukulu kizibu kakati oba olina okunoonya amutuukirira kati nti ekiriwo baaka dorobing banteeke mu kati kyokka nti ne ku ludda oluvuganya gavumenti eriyo ne ku ludda oluvuganya gavumenti eriyo abateheze ng'ebbanga lyonna babadde mu opozisioni kati nga bateheze nabo bakola lobbingi omanye kigenda mu maaso era waliwo omunnabyabufuzi omu ku ludda oluvuganya gavumenti wekawo empeeyo timusonga muntu mmwe bamanyi nemuleetera ebizibu waliwo omunnabyabufuzi omu wekawo empeeyo yomu kubali mkulobinga enyafu n'ekifo mu cabinet eddako kyokka ng'abadde ku ludda oluvuganya gavumenti okumala ebbanga ono alina n'omukolo gweyategese ewuwe alina omukolo gweyategese munnabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okumala ebbanga abadde ku opozisoni yategese omukolo mu wiikendi yayise benialeemu bokka yayise benialeemu bokka baminisita okuva ku saidi eya yero be yayise nga woopozisioni okumala emyaka n'ebisiibo ne tutegeera nti ali mu kulobinga okulaba nga munnabyabufuzi avakawo empeeyo yabadde n'omukolo eyeewuwe kati nti mu mbeera y'okulobinga n'okukasukayo akayinja bamulabewo kyeyakoze omukolo gonna gwajjudde ba NRM kyokka bulijjo omukolo gwe gumu ogwo kubanga atira okukutegeka omukolo gwe gumu bulijjo kubeerako baludda luvuganya abamufaanana era baafaanana kati nti mbeera yakwetega yayise baminisita ba NRM yakoowa kwetegeka kakati mu cabinet tutegedde nti abakulu bategedde nti ebintu biyinza obutatambula bulungi kati munnange bali mu kulobinga bali mu kupanikinga bangi baagala okudda naye nti omusajja ayinza obutabazza bayinza obutabawunsinga back embeera nga bwegenda mu maaso n'okuba nti ampuliriza etambula nti amasimu mu kaseera kano gagenda mu maaso n'okuba nti gayitiŋŋana obubaka ku whatsapp okulaba nga

0: Nabunu obungu webye unyo, omu pia ajudevi rungevye njaulo okufamu bidiko, ayongira kubye unisa vya mchala o. Gula White Star Magic muduka liyo na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo, oruna kuruna.
1: Vimba ne MTN kabude pro smartphone toba na sitresi sasula ke mitwaro monana zoka nga senti zitandikibwako oro balance omusasula mpola mpola ngo sasula senti zisokirwako nusu lukumi buli lunaku oro atenu sukasanvu oro atesirinji sikasanvu zoka buli wiki okumale banga lya miezi mukaga nyumirwa MBZ 10 buli lunaku ezo bwerere ezikuwewe buli lunaku ngo mazo kusasula okumale miezi mukaga wefunire kabude pro okuva ku Kariona, ilia MTN, ilikulio kumpi. MTN, network ya fe, teimirizika. MTN, ilunga mizwa Uganda Communications Commission. Vimba, ne MTN kabude, pro smartphone. Toba na sitresi, sasula ke mitwaro monana zoka. Nga senti zitandikibwako, oro balansi, omusasule mpola mpola. Ngo sasula senti zisokirwako, nusu lukumi, buli lunaku. Oro atenu sukasanvu, oro atesirinji sikasanvu zoka, buli wiki, okumale banga lya miezi mukaga. Nyumirwa, MBZ 10, buli lunaku. Ezo bwerere, ezikuwewe buli lunaku. Ngo mazo kusasula, okumale miezi mukaga. Wefunire kabode pro. Okuva kuduka liona ilia MTN. Ilikulio kumpi. MTN. Network ya fe. Teimirizika. MTN. Runga mizu wa niliza.
2: The news hour.

0: maybe ne upkeep bichi mama nga veda
1: o veda ate tuition ani ya msasula
0: nali ku government
1: mpozi wali ku government ate bali bakuwayo
0: nali ku government ate nga batu wayi mtwala 25 semester
1: songo kekereza ka katono ku wali olina
0: nga zina values zono na nembera o ne bandetera mulamu wange nembendo za kunku mobasenda bwe bitu
1: ya kwera liki anti muna katona ukejiri uga walimu bikemu ya
0: zara wange
1: ya leta nagacho wani ukule mtamani wangu kubela
0: safe umeko toti ya mnyumba misota
1: kewa ino kongera ya li mula muomu wala
0: misa ya li mule
1: ngana ye mtu
0: ya li mtu nga te special need ndo zanga ta function inga
1: oo atema tinga ati ya arabi
0: Nuzane ya lava gualeta
1: Sone mubele
0: Na inga tegida bubole se muntu Awa lava wale so muntu
1: Sote ya kuka lubilizera
0: Bambi te wali
1: Yali muntu
0: Yali muntu Chidicho wiki nensiye na yebi obuntu bula muntu nyo nyo nyo wa Usadja mlonji
1: Ye yali asoma na yoba yali azikubela unga
0: umbleka waka Tasomanga kunga veda waka
1: Umbleka waka
0: Te asoma tasoma taswa anakusoma Natubera bulungi nakoma ho alhamdulillah ntandike byokuzaala
1: ne muddamu kuzaala mirimu yali weyayongera ku bitabo
0: bye yongera ku bitabo
1: yadda nafunirawo emirimu
0: nafunirawo
1: obulamu ebuchuka
0: nebuchuka
1: yafuna ku Islam University
0: yaka 16 atulie
1: nga mulimu IUI
0: first
1: okay so olugiso olumanyi mwaka tono
0: dogera
1: emyaka 16
0: amalewa gegana okulia naenga
1: amalewa nachiga kulema ngazi womeze
0: simanyi lwachi gaga
1: oba walemwa kufuna amanyiga fumba
0: bali bagafumba bulungi
1: naye gwe byaganga gaga ndoza temwa ko atagala
0: tetwa ko atagana esigade ngambi lyanga bichi nabagala nyo twabera
1: yo life yali eche mbali
0: was very good was good nensoma masters Nzala ya abana masaba wingi dwaliyo yange.
1: Ligenda mu muta ina kasente.
0: Kasente kaliwo.
1: Kasente kawo.
0: Kasente kaliwo.
1: Abana jo bazalide masaba wingi.
0: Masaba wingi bana bange bona bagisu.
1: Bagisu. Abana bono bazalide mbagisu.
0: Wana mbagisu.
1: Bamulembe yaya.
0: Bamulembe.
1: Mutiena.
0: Yena mahuwa.
1: Kama huwa. Alenze ndu kusinza yako mwatu. Hate kugambe makuwa. Nzengai
0: kama huwa.
1: Kasi. Otio. Katimuse nguka.
0: Tufude yo.
1: Mwami yali akola mu IU nga nao akola mu IU.
0: Fedatu akola mu IU. Mwena
1: mu akola. Chechi wajaye mbali.
0: Echa tujayo COVID tutadayo.
1: Ekitegeza rekita iba amuchusa mwa wamisenye ya umula kazi ya umula ya kulaja.
0: Ah bamukuza.
1: Bamukuza.
0: Oh, I see.
1: Oh, katali mugwanga
0: yuriyazi.
1: Yuriyazi.
0: Takolera.
1: Mchala wezi like akutumide konyo yali best friend wange.
0: Yali ate oba ali.
1: Anti kati omala na agenda ke omwami.
0: Abera
1: Abera ku somero lyabwawo kutumide ko Hajati Zuraika. Okay, so we bulamu bwebo.
0: Alhamdulillah.
1: Nemuchusa ne rectabo yavayo na mwene muvayo.
0: Ne tuvayo ku COVID after COVID twali tuzimbye no kati atembali nga wabuse wala. Twali nsonga mbwe no be no twavayo bulonji. Kwafuka wala atenga after COVID nga tufunye ebyokole.
1: Ene ne mwene Kampala. Omwami Muganda.
0: Mwami Muganda.
1: Bamzala wa mpozi yogai mubende.
0: Mubende.
1: Ate guoliwa ili anto. Ili anto.
0: Mbalala.
1: Kati sawa zina makanda muga
0: tatewa. Mbalala. Sawa zino tulibombo kalule.
1: Jemu wako la maka.
0: Jetu wako la maka.
1: Era kati muliwa kabara sunu fiseme.
0: Feseme.
1: Kabara gara gonja. Kati jemu sinzi ilo kole emirimu.
0: Jetu sinzi la haja cha alhamdulillah.
1: Kati dokita sawa zino tumusanga wa. Okay,
0: Dr. Musanga yo ikalule bombo
1: jaka kalalize mirimu
0: nyize mirimu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم بوفونزا وكسوميرا نزاكو ثم شترا abaka bava mu kibiina kya NRM basizza kimu nga nkuyege okuwagira ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze kya obwetengereze bwa Uganda the Protection of Sovereignty Bill 2026 okusinziira ku Nampala wa gavumenti era nga ye ssentebe wa kabondo k'abaka ba NRM Parliament Oboa Dennis Hampson kino kiddiridde okutuulamu ne Pulezidenti era nga ye ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni n'abaako byabalungamya ate era Katikkiro Charles Peter Mayiga n'akuwalayiro ayogeddeko eri bannamawulire ku myaka egiwera ddala 13 gy'amaze ng'akutta eddamula era nga ayisizzaawo ebimu ku bituukiddwako omuli okutereeza enzirukanya y'emirimu ebulange okweyongera mu buyiiya ebyenfuna ssaako n'ensimbi eziweebwayo nga oluwalo lwaffe era ng'ategeezezza nti abasobodde n'okuba ate nga babangula ebyobulamu ebyobusobozi n'ebyenjigiriza akulira oluzzi olw'obula gavumenti era nga embaka w'enaka wa West Honourable George Ssenyonyi atadde sipiika ku nninga ne paalamenti okunyonnyola obwetaavu obw'amangu obuzzeewo mu ggwanga obaleetedde okuyisa ensimbi ezenyongereza n'ategeeza nti n'ebintu ebireeteddwa mu lukalala ebigenda okusibwako ensimbi zino atabirabamu tabirabamu mugaso ye meya wa division ya Makindye Haji Kasirye Nganda muli anyama wa de office y'obwa meya n'ebintu ebirala ebyamuweebwa okuli emmotoka eri town clerk Thomas Sentongo oluvannyuma lw'okumalako ekisanja kyegabadde mu bufunze program pulide Kamenya ekyagendera ddala maaso wekumire ku mukutu

0: mulundi mpya. Eh, kakati okutambuluko kwagenda abuuza nti oli abudde mulutu azze mu nsi, abudde mu nsi agenze mu kabuli, oluva ava mu kabuli alazeewa. Halo? Halo? Halo maama oba taata? Ati ngenze kujjako, oba lwaki waliyo banti abatubeera ku ssimu n'agireka awo ndowooza nga egenda evuga yokka alinda alabe oba wanaaba wagikwata. Halo?
1: Hello.
0: Bwanji?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Sibu nze mbuza.
0: Ngwani, yongira ni kudobozi.
1: Nze mwiga Soweto wana mpungu.
0: Soweto, yongira kudobozi ila.
1: Nze mwiga Soweto wana mpungu.
0: Ese mwiga Soweto.
1: Nze mbuza.
0: Hmm.
1: Tugera ne tugera mutuwa.
0: Hmm.
1: Okugeza kanku kanji kusomeri mwana okugeza ngotendereza Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta.
0: Hmm.
1: Mpaka jegwera yu.
0: Mm.
1: Na inu gambe atenulete jilambo la hawla wala kuwata illa billah.
0: Mm.
1: Illa billah enobo yogirango oingani ne Allahu masubu. Na yate wali obo yogira kwa Allah liye wala mkutegira kwa angi. Uchukiri chitia nsoro gamba wala hawla wala kuwata illa anta. Na juu chisoboka.
0: Nishibuzo chitegede. Nishibuzo nga chitegere kese burungi. Ogambe la ilaha illa anta.
1: Katumba njigira nungu kukwindi na kali njogera ne Allah ngali wanu wenyini wenyi na yate wala hawla wala kuwata illa billah kabe ila wanu katurumba nja udemu mbambi ya udi
0: ok chitikiti imam kale agenda kudamu nti kati waluo alfadhu ya zijia ngubanga yugira ne Allah ngubamulabako la ilaha illa anta bwe ate noleta chigamba nti la hawla wala kuwata wanga ngachiraga ngata yugira na ye chayagala ndogo zantiruwachi. Halo? Halo?
2: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Bakande wa fimuwa yotuweza.
0: Kale mkwano.
2: Awajitu Allah wa basime.
0: Sabanamu wa basime ya Rabbi.
2: Amin. Asibu. Mwamuspa faibu yutu wakakande nga sindu wa nishengira. Nawe huzo yubili mkande wangu kwa atakuswala biyombi.
0: Kibibuze sebo.
2: Ekibuzo ekisooka singa tubeeranga tubali tusaala n'obeeranga oli kulakakangezi yakusatu kuswala eyalakennya neweerabira okutuula n'olowooza n'otuula ngaolowooza ziweddeyo naye nga tonaazimalayo oluvannyuma obadde osaaza ne bakujjukiza n'oyongera n'okyemayo laaka endala tuba tukendeeza mu swala tuba twongedde mu swala. Ekibuzo ekyokubiri singa mbeera ng'ava mu safaari naye nga nzira waka nga nsuubira okutuuka ewaka ssaawa kuva ku ttaano ku mukaaga okudda waggulu asuumu nti nalinnye maagala ebisinagitaala naye shaayi n'ensanga ali mu kidduka eswala ezo nzikizo esalya mu kidduka ekyo oba mmala kutuuka obudde bwonna bwe naatuukirako ewaka oba mukaaga oba musanvu munaana.
0: Hello.
3: Oyogeani Omar Sulaimani sinzidde semu to munakaseke
0: enswaje ziri aga enswaza babwa ko kale amna
3: yibuza jange shiri nti bakyala ba nabi sallallahu alaihi wasallam abo bali bawandika Qur'an nabo baliko
0: kale abeluwelo batula bile mukwano abaliyannaka abaliyannaka njagala kuberanga mambo yete katikato kubaddamu katusi ubaka just bwa bantu nga basatu bokka ate nga mubuuza bwemba yo ubaka bwa bakadde baffe no ntandikidde kuno nti ebyenfuna babanga bigotanye obanga ebizibu kuzimbye ka kayumba jangu efuna ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okuliweddwa obubonero bwenkomerero ne dua kumi ng'oli mu buzibu ebiwandiikibwa Shrine Bukenya.

buli lwolengera omusiraamu yenna okkirizibwa okumutuukirira n'omugamba nti ntwala musiramuke. Mu Yokaana 2:19 awo ndi mu Bayibuli, emirembe gya Katonda gibeere gye muli kubanga Yesu Kristo yayagalizanga nnyo abagoberezi be emirembe egyo. Olunaku olwaleero njagala tuwumbewumbe omusomo gwaffe ogwa abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri buli lwe tuboogerako baliko ebyafaayo eby'enjawulo. Olunaku olwaleero njagala twogere ku kirooto ky'Abaisirayiri. Abaisirayiri abo mulaba balina ekirooto. Ekirooto kyabwe nga kirina tageti eziwerako. Ekirooto kyabwe oba ddi oba mu ngeri ki oba bantu kufa kugwawo, ekikulu bo baagala kutuukiriza kirooto kyabwe. Ekirooto kyabwe kwe kufuula ekitundutundu awo we bawangaalira awo mu Middle East kibeere nga kiyitibwa Greater Israel. Era waliwo maapu gye nalabyeko gye nnina wano nga bakubyewo Greater Israel, naye nga eyina engeri gyeryamu ettaka ly'ensi zino endala eziriraanye Abaisirayiri wano mu Jordani, wano mu Misiri, waliwa mu bitundu by'e Gaza, awo bitundu by'e Lebanuni, baagala okuyingirako mu bitundutundu ebyo bagende nga bafunayo buli ensi ezibaliraanye ezo. Naye mu 1897 emyaka 10 ekyakayitawo 10 n'ekintu, omusajja omu Omuyisirayiri eyali ayitibwa Sedro Hatiza, omusajja oyo ng'ali e Bulaaya eyo yawandiika ekitabo ekyo nga yakiteekamu endowooza egamba nti Sayuuni, nga Sayuuni bategeezaamu nti omwoyo gwa Sayuuni, Zayonizimu. Mutera okulaba ekigambo ekyo ekyaba Zionists. Zayuuni nabategeezaako nti oba Zionists nga bw'ogenda ku mitimbagano bakunnyonnyola Zionizimu oba Zionists bebaani. Bakunnyonnyola ne bagamba a supporter of Zionism, a person who believes in the development and protection of Jewish nation in that now Israel, supporter for the state of Israeli nga nandi security. Bakutegeeza ne bagamba mu biwandiiko nti bazayonists oba bazayonizi be bantu abasupportinga nga beegasse nga bakkiririza mu nkulaakulana n'okubeera nga balwanirira abayudaaya okubeera eggwanga, era nga kati be bayitibwa Abaisirayiri, era nga abantu abo be basupportinga ekitundutundu kibeere nga kitwalibwa Isirayiri, babeera basupporter. Kati abantu abo be bantu abateekwa okulwanirira oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli

mvu omusajja omu bwe yawandiika ekitabo ekyalimu endowooza ya Sayuuni nga bategeezaamu ba zayonizimu oba ba zayonisiti, abo nno ba zayonisiti nga be balwanyi b'entalo, nga ekibinja ekyo kikkirizibwa omuntu yenna okukiyingira, oba oli mukulisitaayo oba oli musiraamu oba tolina ddiini, era nga bwe kiba kyetaagisizza okukuwa omusaala oyingire ekibiina ekyo ekyaba zayonisiti olwanirira abayisirayiri, oba otta oba olwana, okulwana kw'osobola okulwana bwe tebagaana kuyingiza mu kintu ekyo. Kale bo baakitandikawo endowooza eyo basobole okubeera nga bayingira mu kitundu ekyo, kubanga jjukira kyali ky'abalema. Musa bwe yabakulembera abatwale mu nsi ensuubize, bwe baakola ekyejo ne batatuuka. Kati bano abaatuukayo abasamaliya abalungi be babadde bawangaala n'abapalasitayini nga tewali buzibu. Kali bano ba zayonisiti abalwanyi bo ne bajja ne bayingirawo ku mudumu gw'okutta obusi oba ku mudumu gw'emmundu, ng'era bwe nabategeezezza nti baayingira mpola mpola ne babeera nga baatandika okugula ettaka ly'abapalasitayini mu bbeeyi ey'obuwanana, ne batandika okugabana ebifo amatwale, nga bw'olaba Fransa yatwala Libanuuni neetwala Isirayiri ne Iraaka n'ebirala, ate bano ba Bungereza ne batwala Palestine, Misiri n'awalala. Kaakati ate oluvannyuma bano aba British ne bajja bagamba Abamerika nti ate nedda mmwe mugire bwe muti, ate ne beewunza Abamerika ne bayingirawo, ate Abamerika oluvannyuma ne balangirira nti amatwale g'aba British aga Palestine kati Abamerika be baagayingiramu nga ssematalo ow'okubiri awedde mu 1948, ne balangirira nti Isirayiri efuuse ensi eyeetongodde, era ne bakuba maapu empya ne bateekawo ssente empitirivu, maapu empya n'efuluma ng'eriko ensi gye bayita Isirayiri. Naye nga Isirayiri si nsi, Isirayiri kika ky'abantu, ekika ky'abantu, abaana abaava mu bajjajja oba bajjajja abaazaala bano ababayita Abaisirayiri. Kati ekyo lyali linnya lya kikaso, si linnya lya nsi, baagala kulifuula bufuuzi linnya, naye nga abalwanirira ekyo kibeerewo, ate mwana wattu nga n'omusaayi gw'Abaisirayiri tebagulina. Era ojja kusanga n'abasiraamu abamu olw'ebiruubirirwa byabwe n'obutamanya nga nabo bali mu bibinja ebirwanirira Abaisirayiri, era nga nabo balaga nti bano bannannyiniwo Abapalasitayini nga bagamba nti bo babi. Naye ng'ate bw'oba wasomako olutalo lwa Goliyasi, Qur'ani Goliyasi emuyita Jaluuti, Goliyasi akakwakulizo akaweebwa abaana ba Musa bamulwanyise bamutte bamuggyewo bayingire mu nsi ensuubize, tebaasobola. Era eyasobola Allah atugamba nti wakatala Dawuda Jaluuta, Dawudi gwe bayita Davidi ng'aweza emyaka 11, oluvannyuma ye yajja ebyalema bajjajjaabe, ye yajja n'alwana olutalo n'atta Goliyasi, era bwe yamutta. Goliyasi ono yali Mufirisuuti, Abafirisuuti be Bapalasitayini, kitegeeza nti ensi eyo yali y'Abafirisuuti, wabula bo baabasuubiza akatundu ako tebalina okuwangaaliramu. Kaakati bo olw'omulugube baagala ekitundu kinene, balaba ng'akatundu kali ke baali baabasuubiza ke bataasobola kutuukamu, baagenda okukatuukamu nga balaba katono kafunda, ate nga obeera awafunda nga wawo, naye n'otabeera wagazi nga wajaga bunyazi. Kale embeera ey'okunyaga n'ey'okutta n'ey'obutaba na busaasizi eyo eri mu mbeera y'abantu baffe abo betuwangaala nabo.